E o mai le masino a perila le tau sanga nei, o se fulu ta siafe ma le valu se fulu ono tangata, e ta iiva se fulu tau sanga le matutua, e eilai sene ave ta vale, faa se fulu pa sene, o si iti ai mai le se fulu tau sanga ua tua nae. Ai ua faatu la ima yei ma se faa fesili, pe iti ti fole saunga le mua tangata matutua, pe a ave ta vale, o ta uai faa maumonga, e iti ti fo faa lavlave te tupu mai ave ta vale matutua, na ilo ave ta vale la iti, o faa ilo faa isu isu inga, e maa fua, o na ole to otele o tangata matutua, o le faa solo solo lava ina matutua, o le leleifu ile o na fetu utu na i o lato faa i unga ile avenga le ta vale, e pe ole tauma mauma le toi ave ta vale le po, pe a fai o yeini tu langa fai ngata, po o taimi fo ia mama fai ti munga, ma taimi pisi o le awala, pe tai, a afia tangata matutua ini ta vale la vivea, e o nga o ngatua afianga, pe o na ta ua ile su esu enga. Ele ifaya lava ile matanga lwenga so ifo maloloina ni moli anga o sanga chel chau sanga chalwai ono ole tula fono ifa chon chon waile awala ya fifi ma failo ai ono chapa amsikaleti ya fie lanu ingo malap cha inga chau so ifo maloloina sa fa yesu so enga le radio new zealand chalo maile ma si no machi mai lo ai fale olo ai au kilani na fa cha wina cho fa sol tula fono sikaleti e se fulu tolu chala na fa cha wina cho e se fale olo ai au kilani isa sae se pepa sikaleti La iti ti fo na ilo le totongi o le la fonga po le ti uti o le bepa skaleti pe ona yei le tu la fono a New Zealand. E fa asai le tu la fono na fa atawina mai ni skaleti e mai fafo e au noma le totongi ngo se ti uti. Ma e moli e ilalo tu la fono tu pe maua le ofisa o ti uti. E le fa atanga ina fo ilalo tu la fono le fa atawato ni skaleti e le o fa atanga ina ile atunuu. Ma o le fa asalanga pito maua lungo le asol tu la fono. O le ono maa sina ile fale pui pui, lua sifulu afe taa la, po ole a afia I faa salanga umae lua. Na nga ise sui ole Radio New Zealand, ise fale oloa I papakura, lea e faya ia nga yo inga, na faa tauma yese pepa sikaleti, ole haung ta shan, o se itu ainga mai saina, mai faa tauina faa solto la fono, e lanu pa epa elea tingi pusa, lanu muumuma lanu aurotus to singa faa saina, olo yele la pata ingon soifua malolo ina ile nga ngana saina, peitai, Elei mani vaenga o iatus tusinga o au fie le fitu lima pasene o vaenga e tatau ona iei lumo le pepa sikaleti le e faatanga ina ile to la fono a New Zealand e se fulu fitu ta la le tau o le pepa sikaleti. E ano anoa I tau mafana mafayo na maua maini mea ai tatoe na se manue la fuai ila pisi. Masa mafayo na tuftufai na atu ya tau mafai tangatau muumia ina I tatoe no au kilani. E la ueli kiwi harvest mea e kukai tau mafa ile mu kuka le mila o na kukai lea ini tangata uofu ina fuala la tau fisoso ani e faya ilia ngalwe ngalofa o le ngalwe ngalea Jen Hawk o le kukango ni tau mafa maini mea ai tatoe sa mafayo na tu uese mafao ngai kukai tau mafa moe e ili no fanga isulu fa ieti na matama itae pole women's refuge fape matanga chele ini fale no no fuai e chele ka aloti li kiwi harvest o supokeli male spinach fape ya mamoa o aniani mamaukeni ona kukalo lea I o ngā umu ese ese ma o tau mafai ele I o ile asoi umai lea o ngā mai umane wa mawai tau mafai se lau valu se fulu pe ona ta uale Radio New Zealand na fali ele kiwi harvest Le fia fia ona o se matatia le o atu le fa miliona kilo kalama o tau mafa sa mafaya na fa asawina ile tau sanga na se manue la fuai ile la pisi ma ua fa alua ina ile tele o tau mafa sa mafaya na fa asawina ile tolu tau sanga o atu anai. Ua faasala ina se leo leo ili se lauli masfultala ina ua mawe masini po eata. O matamata I se taalunga la kapiliki ili taimia o ya ave ina se taavalea leo leo lewa yasa taluai. Wa sala lau solo leata video ilunga upenga tava ilangi. Ma yele talitonunga. Na pu eina I au kilani lea solulu taluai. Na vaa yeini leo leo se taolua I tutono lea taavalea leo leo. Na vaa yese telefoni ufaatu ili onga tutono ili pito iluma. Maana taa ua foi ili liipotele One News. E folinga mayole taalunga luna luole state of origin. Na vaa lia leo leo. Na o atu lava lea leo leo ma ua mai afoi nfaatala noa ina. Maile ngata ufaasala ina. Ae ufa amanatu foi eile mawalungo lito langa I tutauna faatino ai. Ngā lue ngā leo leo e maise pe a fa'a ngā ta'a vale ale ofisa. Na fa'a to ese Inspector Min Ho Lee, mō le mata ngā lue ngā o na o lea mata upu. Ese lau lima se fulu ta'a lale salama makalea ngai lua se fulu po demerit points in New Zealand, mō le tanga chai fa'a ngā le telefoni a o avele.

0: a fiai ia la au malosi. Wa toe va ava aie nel mtanga luenga o leo leo I se isi fainga fau. E mawhai o na po e pe au ina umamai la au malosi. Wa lewa na le toe au sia I la tau na laisene ina ia la au malosi. Tau tu unga mata ia la tu la fono. Na afoe o na faa matuku laisene e umia aise la au malosi. Wa manatu elsu I kumseno mtanga luenga o leo leo. O le au I atu sa la tu tau mawhainga. Ele ngā lulua sa oso tau au lea ma pūle ngā li ma fai pūle o fio te tasi. Peo na sila fio se tasi o fa avlaven tu la imaile a fio ango si umu, lea o ma uma waele so I fuo se tasi e tosa fulfitu tau sanga le matua. O nisi o ia ia inga wata pena yelmtanga ringa leo leo na fa ai loa ele ia tawa ta muelu afa masanga.
1: Alewa ke lele ia inga fouro ia mako fanga inga ia mau kingoa. Ala kikir fanga isu kau sanga kasi le kuu. O fanga fo ia pe o sa ngoa ia nisi fo I ngei makali fo ia sui komisi. O fanga lele isengi, o fanga kuai. Fanga waleva ngai laku, wala uwaai. O leva ngai ku elefa fo ia mwere keime fo ikana MSG a leo leo. Ai, o le fo kuanga fo I. I ho uvo ngale pe alai loa, o lai yengi fanga lele isengi a isi kupulang. O le laka ufa I faise mako soka inga. Fongo fa vai mesi fo ingu kai kas so swang I mer mere ka open ah wa mo ki wa si de ngi makai mar pure pe se fa nga si miro pe kali ma ah inga ia ka mo fai wa lu ka si va ya so el wo yam ka po ngo nga fa nga ye ele na ki ki fo ele ma ko ki ki lo sa nga le mo
0: o mana tu de ya to wo le ato I lo lo um ma lava fa nga fa vai E li o li o ai le umia se tangato le atunu o se la au malosi. O no por kalam fai fai pean mtanga luenga le awina mai ai I la au malosi le lai seneina. Wa leva I li tue lai seneina. E te tonu le mtanga luenga I tausanga uma. E au no mani morianga tu inatu se tangata. E le umafai ona tu ina mai ai e nisi al toa teleo I la atone o lo umia la au malosi tuai. Ia ia la au malosi te tonu. Peita iyo fa lave lave iyo wa tele na tula imai mama uma waisa ifuwa ila au maalosi. O la au tuwai, ele I faa foi ina mai te tonu, ma ele I toe lai sene ina foi.
1: No le mena reo kikiloi, o le fanga ka aua, I le faifako anga saoa. O le fuu kikilo ma kouile, sa amita ya inga kausanga lige, na uinga, e kaua kikilo ma kou, ako e lakula la siesinga kausanga lunga lua. Wale se ma umanga, wale kuengi povi, ale ya yarfanga. Leana wa uma fai mako policy. Every 12 months, every vi wekar sanga lepe okoe ku mawa me inga mitra makanga. So a oro kau sanga longa lua wale kue fi fai papo. Ala ya yarfanga iko ngorfanga. Ka ulonga vi voka. So ki kilo langa mako ese ima mengi kupun raso renkia. Wafai si umyo vi viu kau sanga ngei ya. Ia whanga. E ngā ia kikiro. Kikiro no isi ia inga sa whai fo I. Dei le ofisa. Wako. E isi fo kuanga mai. Ngai kai mi. Ile mā kufu I kura I mai. O le whanga ngā mitle kai mi mō mua ngā palai. Wa lewa ngā leko iengi pua. Wa lewa ngā leko iengi po. Wa lewa ngā leko ise maumanga. A le a ri niu kausanga uma. No uinga rwa ima mau I me kausanga le mu. A le koe mita ia inga I kausanga uma. Vivoku. Au mai kongfanga.
0: O le masina fau leo wa toi whaata o toi fo I leisi fua whanga o le pōkala masania leo leo. E tu watu ei le hawa noa I le hata nuu o lo umiela au maalosi. E na ia whaafo I ane le mtanga ruenga la au maalosi o lo umie tangata. E le whaatu la funo ina le wha auru fale mai le hata nuu. E meisi o la au maalosi wa lewa. E le ito e lai sineina. E au no mani mōlianga. E tu inatu iai la dou. O I lātou e tōtoru ia sā tāo fia le mtanga ruenga o leo leo, e a fuwe le sotanga o I lātou ia na tūla I meielifa lawe Vietnam, na maliwai I se li isa mua taitai o le kengi o le coconut cartel. Le wa amata faa solo solo neso esu e nao lātou mta au pui lumo le faa masinonga le vayaso nei. O le li ia Fred o papali ima James Sātua, o lotua ia neido la sotanga le faa olu fale mai I lea tenu o ni tupe palapala. Mai tōru se furumorianga leo leo loo whaasanga ia I la ua, ai o tōtoro I la tōu o loo au fiai, e au fiai malfaltua James Atua. Na tālu sanga le loo ia loo tū lai mo le tua leo leo, e ne ia whaase e atu le mata au pua I la tōu ni tōtoro.

Rheumatic, boke scarlet fever. Si iloe koe kua eti mitaki lahe ka kia hau koe mōi kua hokotoe a koe ki he mga, hal, mga aho ke lea. Lata tau mōi a ke linga koe tau mga aho hai a whai otoe tau antibiotics whakalata. Ka koe mna whamahani e ngangau nei ke maua e koe e vela vela poke fever ma mahe ka kia sikira mōnga koho ia koe koe tunga e sani pepa e ka kia hau ita mōnga ma mahi lahi ka pehe toka e koe ke lewa. Ka eke kwa nā kai whai tului a koe mua atu ke he tau whanau I ki iki ma e ke he ngangau nei ke oho atu ke hoko atu ke he ase he tamahau ke he fua iwhi si pia foki e tau tūtaki hui, tūtaki sino. Ke langomatai aki mo e tau tauwhi po ke puipui aki e ngangau nei, ke puipui aki e tupu mai anghe ngangau nei, mai e mahawa tau mga whaua mokoi. Kua whakamawhana atu e kaungahua waka ata whanga ki a koe ma matakainanga, ka eke ke he tau kiliniki nei ko hawhangi si o atu. Ke whakaonga e tau laumatai nā kai whai tutungi nei.

0: That's fun.
1: Patalo facho ile tasu fafofonga au fafonga si sa tsunu pele sa mo ya ole amtanga foil ne on tatu pokalame ole someone cares tu in sa watu mai ile Access Radio 106.1 FM mai le la mo Wellington no nei ya ole ne afia fi ya patalo facho le sua fa mano malo tatu ali fa olo yesu ke viso ole olo tatu tani tonu mo tatu olo tatu tua Malia lofts of Swanny may at it. So you name Pokalame, what you fat to see a Sunga, Sunga Fafing, a passive Max, my son of Joya Sharon, Yal Nefiafia, or Lea Matin Letter, Pokalame, Longo Moa, a twin natula ille affile, Manoling and Payole to F. So Swanny may need that to tell Noanga, or Long on Nepokalame, or see if you two tower to four E. Le tato fainga malanga le nei, au tato ia le nei, nuu le tu maupe, no tato ia le nei laulangi. Sauni ni ei tato umo le tato maalo, olu umana sauni ema le tato faola, olu fatantale maimo, oe mao, oe le talitonu ia teia. Yon ea fia fia, te talalua nganga, talalu loto, ae fatanga le nganga pa ia le tua. Le ase me fatutongo mai te talanoa le fia fia, ole fano no ta inga na, e fia tuta o atu la tatu savalinga fa maalosi a te tatu pono tatu ole neve tau tatu vai wa tutupu taua ma talau taua mea o tatu vai le TV ia wale fapulungi na ai tatu wa famale na fionga le tua au tutupu mea ia ia faa ia ea o tatu luma o tatu loa o la talata wa ifai tutoa le fio mai o le tatu faola ia le fefinesi fia fai lo atu ia lewa atu tua maile matua waa le sunga le fa afinga ya pasta max talo fellow sunga e tuna tu fa so fa talo fo ja tu fa funga ne via fi
2: fa malo foi ya so i fo malo fo le tawa ta ya fa talo fa foi lo sunga fa afinga ya maua peni ya me se foi le fa funga ngal tatu fa funga le mita po fe la ba o ki me la la ya vi ya le lo fa malanga le o le tua ya telenis for your falung longo po isi ya tunu ma mao o le ne la lo langia fatalo fat sa moa australia new zealand ya lat pacifica ya me se ya iran ma israel ma america rusia ya o tunu isi uma na ba ya Samoa na mai a whai oe langona mai le nei a la leo ia whamani atu le tua lau whafunga ia ma lau whanungo lungo fwoi tātou whetu whai me whasoa nalanga leima le ma tango fia o le tua ia le ngata fwoi na ia le tala leia suki riso o na ora pauleo tatonu o se olo po se pā ia ma whaina la fia tangata soifua ni vai tau Only Mautonu, the uncertainty of life is definitely here, and the whole world is there's an uprising. There is war and rumors of war, and yet we know that the safest place is to be in the hands of our Lord and our God. Yeah, fatalo fatuai, ili suafa man malo kiriso yesu. Yeah, eh, tamisato pese. Yeah, tuatualo sunga linsinya, la sunga fatuai. God is very good.

0: ton fatasi malama ye e esele loa ole ole li pe ol tatu ma lo yesu ole tu ole tu ole fa ye ole tu ole yesu le lim e tatu lo tali facilina a ese mai ile ile fa ul fale loa tangata ya yesu kristo lo fa ya tu le ya tata la tu lo tu e atio e pela o te mila va pena le ava toi loa le le ava noe tangata so se tasi lave tono maftanga e ka lesia ia ma wala ma noe e fai ilse te talo moe o na usu lo le alpese le a peo le teimi nae
1: o umanalaunga
0: umanalaunga a le le li e o a ule nei a e o fina a usu la le alpese le a e sa avali mai e te lango na wae. The song has become so personal. For ngan le wa bel pese peyao lau pese lea. Mwe saulai luma. Tiso na wa sabali mai luma le atola awa le tua. E amelo tangata ato toa. I le tua. A upula le pese. E pe wa fai lea mau te talo, mau te talo. E ofo ina atu. E malingi loi mata. E vile itala no fo nga le. I le ianga fo yo le practice. Yeah. Ole lotu tatong fo nya fail to maftang a mole lotu pentecosto a matola le calesia le ai pi afal pentecosto after le afale le anglican fo nya le fa pena ele faia la alba al termina ai faina wa umale lotu a va pero ya a ese mete fit ta loi po wa ya
1: ya
0: nai sevan van mai la ile fighter star ss ale amale amale ata mai lola le pese e pe wato e ti ale si level o lo tanga tatu ina tu le tu e te lo ye la ss maftan a ya o la maftan e masan ye winga ye alto ya wa no ola ta wa no ola ni le calesia a tait a ese man ye yo na vai tem dia sa mato lo tsai sa o lan ese ise fa fe au mo mo ti amatos o living tunnel on a swaf yeah so my in a maliula so fe au le ese so my le mali fe fe au le swaf ya yo se la ni po wes doctor yo se la ni po wes yeah ese foi la ya wing of fe au ese foi man yo le awa unga le upo le tua ya ele faya la bala le ele se bala ufa pea ai fai tatalo e tatalo a la falo tele ya I'm not saying that te le faya tu le si fai ngota po inga siliane ilo le all I'm saying is onore pese le tatala no ai
1: kuso ideas kuso metutia ya tangata o le fata wa na we make sure wa o le makolio le pesene a le tu pone e tono le te tono ngon fa pinze koso a e uma non la unga le upu chusa e uso lo pese ya o pio nga e fa me momua this is how we personalize the word to make sure that we understand o le upu la le chuso le fata wa na u o le tangata ina e savali esi a e failanga public declaration
0: Confessing. We can talk about methods and really what's actually happening is on AI, no, no, no. That's what it is. Or is this how my pissy? Or is this how my Itala voya fang on what the matia, penny fang on or I or talent? AI, na ele lotto. Yeah, is he foy? Yeah, momole, fang out our lotto. Fang out our lotto, tau lotto. Man to avoid now, I tell me, la on a side. E ila ngo fa fa au
1: ya
0: e mai le yo ma ku e sima ko anga e wai ya
1: na ku ko anga ku so le fa le le be to anga o to ai le ko anga ma ko ya fa ye ya lo to ya se fa ma

0: Alleluia. Mana ya yo pole o le pesele. Te lo nya le pesele. Te lo nya na. Pesina mana ya ya vai te. Tu siele. Se ta se ta mengo ya sani. Ah, se ta male va. Ah. Alle pesela, la fai pese alle ciao alleluia.
1: Oh, okay.
0: Alleluia ben. Alleluia ben mai oi. Yo kilan. Ai sa pesina la e roi. Roy Crichton, I don't know, so she was there, or Peter Crichton, he's on a final show, he's on Mona Lisa.
1: Ah,
0: oh, yeah. So, Sunny.
1: But the Hallelujah, but the Lord, you fell, le. Okay, let's lay.
0: No, no, right. Only Failia, and they used to be in the YFC.
1: Okay.
0: Ah, Jerro Telia, Latosa. Ela la fai pesele tele a pese man ya e usuina sa ma e pese na vivi ya tuia lo a ma e va pese a le man ya la o le to ti non le sa le pesele a tu man tu ai nai le ma la tu ai nai le te mi le anga remember le nga tau tau ai le pangta foi e pangta foi to lu ma ma yesu a o tau go ula tala tala istal da tu savalinga tu tu mal ha e la le pangta voila nga wo o te mi o to te mi a ke mo foi le pangta non go te mi a no forma la wo lo ala o ya a no forma fai fai a yesu fa me ya cha tango fa malo lo se nga te tu te le a la me ke le tango ye fa o lo en fa o lo ko mi ma wa ma wa Mamale, te agante mongale, wale ese, kere ro pola longa ma fau fau la ya ya, mongale wa, well, he's gonna die anyway, ya no, koi fai yangi kala, mongale peye, peye fi ula vale, la fai ye, fat tau, te agante, ha, ay, ay, la pang tale, le si tu, wa, le tu tamo tau, nengo fai yangi su sole, fai yangi kala, ngay kemi, ha, E che lei lo ha fatto. E adale a Yesu. Naia talia maya ua sao naia tali maya. Or mela vetuali tala. Or ni panguta lenga lenga fa Yesu o la sone. Ya ele pila va timing e jalo le locula sa. Jalo Bible study. I'm just saying for nali. Ele ai mani ai prealu imenga fo pes.
1: Yeah.
0: Ah, le loku kai, ole loku le fiafi. Ole, ole gaya tele, ole makua leanga wa leng fasata ulu. Ole te tongi ole fasata ulu, fasata ulu leanga. Ole kaka leanga, makua leanga, ah. Ae nga faye Yesu, ole mele vetuela ukala. Ah, a lot of us, a lot of people would say, Deborah, how can he make it? Le alung mea lau faitese, le alung mea lau kalvou, le alung mea lau sa, you know, all these things.
1: Le alung mea loku.
0: Le loku.
1: Titi e pasidas.
0: E wa au koki e pasiaga sa le longa. A ma koki e pasiaga il ma ma le le ma.
1: Le koki e pasiaga le esko pas.
0: Alego, ma tua a faye ise, se, se, se la unha kongi vonga leo tangata a waile lo kwa. Kwa mamá le lau pepala, mamá le a ele, ele se teka. Absolutely nothing. But what one of the greatest thing that I believe could be said about this guy is that a facility

0: mare tu pao teine. Fa maile mau wa matau na tele ta maiti wa ima natu fa pena wali ya e ya onga ini usila. Lela yesu isu wenga ufa itemine ina ye ini ta yala tu si efi sosoani ifa ya onga.
1: Yeah.
0: O leisi lea afi yanga wa li saulu tonga le mau e tangata li va ava ai lunga social media. Wa e mai e tangata ye tuinga tangata ese se la tu tali tonunga. Lela mai ya wa oita tu fa nau ya ma wa ini si oita tu. Ya o lela o le o se o lo ule manatu tasi wa levan o mafawe ama lo si le o nga so so mide ta to fana o ile ai ma sta to me fe jam
1: ya
0: to nga mela le ulu ilo to fana
1: ya
0: a sa u me o to nga o nga nga ile ima wa ta to ya so ta to lai ti wa le so so mide le ta telefon
1: sa
0: o le pa o me ta fa lo nga ya o le a o nga ta ma martina ya o le a nga fe fi a u sa ta to wa
1: ya
0: swinga le wa yai a faile ai se ta to nga lwe nga o faile ya inga ma tua matotono e kale si ele o fata wa ina wa ongai e o malala ta to me ele uta to fe ngai o news le lu ngore in New Zealand
1: ma mo ole so ta ile va ngale wa ta no me tu fu mo va ngale na me ni se ni ta tu telefone ta ya ni ne
0: ye na
1: le ta o me ile wa fanga solo le o mai alfa mi sino ngor sta si to me ti ti in Florida in America mo le YouTube
0: ya le na
1: yo no le afiang al ma fo fo to me ti ti i u pinga fa ilangi ne
0: ya na sa sa
1: ya le la le ilo pole ale yunga ya le ol masin foule fa solo fa masin longa mai si va nga Instagram ya le Meta Snapchat
0: na
1: yo le afianga so fu malo luin ultimate titi
0: ya na on ele titi ultimate titi na na tu ye 11 no mata mata me ya le la wo addicted po wo a wo tu ina na wo ya wo fiu to to mo fa wo le nga ma fa ina mel ma fa fo ye ke so pena pe to lo fa ye ke so pena la fa nga solo
1: ya
0: ale o mana tu YouTube e set all pe fight one ta o le ol famsi don ina ya lo ne pe fis tu pe le tong e o le ngala la lo ala le YouTube e sa all to my city o wa le nga ngalan fa ime ina ya tu ina na wi tanga te o ina tele le te mian o ya ole mela na le tu pune ya o New Zealand ya ole o mai ta wina wa e le popole nga wa ria e to tonu po tu o mana tu o o mea ina tutupu ili tala faso li pito lalang. Ita huwale iloa ya tamaiti. Awale mele utupu. Wa avea, fateta inga au. Wa avea le tele o tangata ino, ino mfeita ya Israel. Ayatua ya wa otu le Holocaust. Mutamuti ilise mefa pena. So walatu utitee ya ili mea mo ina tupu. Lena susunu ina itangata ono miliona iutai ya o itai miopu ulenga siya mani maizinu ulai o iopeta. Ya wale fia tali tonu wai ona ona le watu pule lo toita i tangata yutai ona wa o ngai tangata me voi la le nele wa o inga tato i faa alo alo i tangata umma faa alo alo i tina ya le wala ngalanga wa esel me le wala ngai lo tutu pulanga i le neiva i tau ona wa o ngai esel ma tali tonu nga ye o man ai mo tato ya matua ya faa no fula lu si o tali mso wa fine a o ha o ye ya la ole i faa maangalo alofa a wale tau i msui
1: ya
0: ina ia mauti noa e o lalta mai titi, ala e a wa o le e tātou. Ana leanga mai, ia awato e anga leanga, ia ime umana tau te awo.
1: Mo ina leo.
0: Na upa reita, ia tupu ai mea na, ia e longo te pela usunga e plesteno upa reita. Ia,
1: wai au ngā fuileo ese mei ma mea na, ai o mai upa reita wa ele fa o ngā intelefoni, pa o le mea le tapu e o atama, ma fuileo le mfali, ali tātou fua. Ia, tapena tātou fua, le la, sa uni fuileo pula la.
0: Ya yeah, spam national tie out
1: mana ya
0: o mena le wadi ya ya onga ni usila ya ale wo longo mama wa tu ma tu ya ne ise ma tu ele o manino ya mata fa ya ne la nga lu nga fa fo ile nga lu nga fa ile nga lu nga ya e ya fa ina ista mai tele o ye nga lu nga ma tu fa ya sa nga le mua na yo walo mana mana mani da ta ta mai ta mu fa ile onga fa ile ya onga ya manuia va ya tu ta to ya ale
1: Ya wa vai fa itonu a inga to inga tamiti fa pe. Inga tamiti fo ile fa ya tu ile fa au sa u fai. Ai es ale mere sa wa mai. A fa tu sa u fai mesi puti. Ala u sa u sa su ile masi mai tonu li puti. O matu a ale ma fa fa ile mere ale le talo. Ya ale a fa tu te per mori ai mana ai al po te mo ale te per mori.
0: Ala na ale tal no atu es ale mana tu le u fa ale sa mana mana tu wo la titi te tau sa ngal mana tu al mana tu al tanga tu le mas fu tau sa
1: sa ole
0: al si ofe na sa wo ta mai titi le mali atu ai nga mana tu va pe
1: na
0: ai telefoni na ya wa o mele u linga i lungo social media

0: fa atamu enga ole mana pasifika ile ise temi umi ringa o fai na watu ile au shia ile tupele no mana oi
1: if one year is me full middle of SOC Aumel Tamilsang.
0: Mo ile.
1: So sang Ireland ten ipo na tuona of SOC Aule Aulia Melbourne Rebels.
0: Yeah, so.
1: Yeah, we still sang I to actually fed COVID in our SOC Sun Wolves of Japan. Hakuare mo ya Argentina.
0: Yeah.
1: Ele se me foula. I have tell you le man no si au ye lim man you see la. O tolus furu tau sang al supora kapi. Le tu ma wa au ye lim man you see. Tei lo ele malu elu e ang tei lelo na sao tama o ainga o tako o la loi o ya o Wakato, Wellington, ya o Gilani, Christchurch tei le sao e ele pawa o le au e mfaina o mi te tono le tamil sa e tasi al mea fua malo o ele alpisi nisi o le asola mmao e o tau fao e lango lango pe a malo
0: ba ila mele la ile auri gains ah le lo pole la a pipi mai nisi a millionaire vo ile mas nisi sponsor o lo va mai ma fa pe a avela il tatu tu pele fa ngai oi wa e le va ya tu e ma nei sa ole aule
1: ai tu sa ngai por tu sa ngai por tu na ile nga ole ale hurricanes
0: ya
1: ai e le mfa no fo e tu so vela wala tu fa pale ni ai
0: sa ole
1: ya wala ilo ai al fa tsa inga al pulenga no Wellington ne porilua Yeah. Male hat veli lau tido e ile sao le hurricanes ile tama wa ingo tato. Awa ona tumul malai tala mai tangata mai no fo yo tao si ne po lu.
0: Yeah.
1: Ete mai tao winna fa fa sta long lo plex i tai Wellington ne po le ase tao long tao tie fa tai. Te va ile tele tangata fo te va ile mo. Mo le po lu.
0: Yeah.
1: Ya le o mai tao fa o ma i ma ai ai mai vai ai o fa mo mo ya le o se tao long po se konse tie fa tai.
0: E mo ile.
1: Ya sa e aula e lua umafua anga le o te mate e mafuina le Italia e le unaka pieni usi la toi fa uon mon. On mafua mo mua. Na tele o au mai ai tau tonu ni tangata sto a tele il ta longa e ono mawai tfate tainga. E le ima stai mua full stadium ise o tumu mai ni pifate tainga le. A pela lo plex. So stai mea ta lo lo plex e tele e tumu umamalai a. E mo iai fa pena au umani usi la ili e tu tumu malai e au ia e limani usi la. Lua ilo utal tonu. Ele isi sao al mwana pasifika ilo plex. Mana tuwa le mele nao esene awe Afrika ili maipia ono le nai. E ana matua atala noa o la vai vai ilo plex. E sa awa. O na ile ini au lau te lukia awa ni usila ina ia wa ole tele ole lui. Ole telefone na ole le lei ole awa ni usila lo plex. Ya e peyo o sao na e lua ile o maua le mwana ale. Mela to na nau a tanga to wa yo lakpi to e mai au afrik ina ia lu ia o plex ina ia lu ia yam fa na mai si au malo si ni si
0: ya ele m fai fo yo no piki mai mo na pasifika ni si tanga ta vo ile le longa tu lakpi yo na ola e wa mo wa mai si au te
1: ya sa la
0: yo na wa pa wa na ta mai ti ola e mo wa te mi le e piki ia au si pa lakpi ya na eta alo le mo na pas asa ole ya oi ale le si au malo wan fa ya tu wan fa pe e o mai termine o le nasu sian pini mo na pasifika mo le hurricanes
1: na
0: o le matua mata utia la lango lango le lai ah
1: ya mo e le pepo le tau ni e lua ta mo na pasifika le tu si e la lai ngoa e tau fao e kalapu o na le ye fa mo mo e mo tino la uli e all blacks in lumina
0: ya
1: o le li le nu mele valu o
0: le tau
1: tu po ta e lua ma le li ta mo tu po di lua le o Israel le ta o lua sa moa lea. O lea lai fōringa mai. O lea tu si le pepa ma natu o la uri ia. E tau whao e kalapua ni usila tamai e tō lua. O lea la ua saini wale li lea o Israel leo ta. Na ta alo I le Broncos. Au le tite le Broncos. La tu loa ia wha longo o tana umanga au mai. Lea la ua saini e au no whapa mo le NPC.
0: Why did he hear that Wellington?
1: That's why that Wellington.
0: Automatically Wellington in Pondu.
1: Yeah, Lala was saying, Lala Wing, Lala Mount in the Blues.
0: Yeah.
1: Now the Blues loved him while I wouldn't want to tell you.
0: Tomorrow,
1: the Lilo Taido, it's all your Southland.
0: Yeah.
1: Or Lola Tertonum, I'm out in Ota Alone, I would hand it as your taco. Yeah, La Wolina told Lule, Matiwaleta Lavo, to a loose food repet is for River Luvulua. Ole Mate Umalna, a Motino, a black silk to a Lua lazy as old. Ah, utama mai le mwana Pacific.
0: Sa, ole. Ma na iya tele talo utama nao Israel a leota.
1: Au te iloa miracle fai lang.
0: Yeah.
1: Ana le ta alo mwana manu Samoa. E piki leo plexit tau sangane.
0: Yeah.
1: Langa lele

0: Etu la sifolo.
1: Ia ina I fata awal so I fua manolo ina le failo mai di tayo nei. Eo le peilal fata ta inga lea ia ile vayanga le tau le pop-up walk-in clinic. E fapitoa lava la mo rheumatic fever. E al to le vayanga le rheumatic fever le la e pe fata utaia pe hostel vayanga le le vaka atafanga.
2: Ia.
1: Faila le son fua so lufuru iwa o le vayas fula. Ya el va la fos fulu ngai la fulu ela o ya va tasi mane son solua tous fulu uni mai le tasi ngai le tolu tous fulu ya o le fa fon mai el ta tutu no impolua ta u fo si va ngane na ya e longo longo atu la ya le trese fa ye ya e ni va ya so mal vas fo a o le si fa manatu o lo ye il fa mo e to fa ye le breakfast Ya po le sotanga le a uso matama fai le so lua asa ulo stolus fulo yuni. Ya fai na ile Presbyterian Church ile lima fitufa High Street na no wingala o I low hat. Ya fai me la for fitu tayo la for valu tayo. Ya tala fai to la for ono. Ya fai le breakfast da ui fata tanonga le tupa tato utamata.
2: Ya mo ile.
1: Eh tato utamau istai mi la pisi.
2: Yeah.
1: Yeah, pele va pele malus. Mo ele lo la wala talata tu ase ma ele o no. An man ele lo fatal nom siaki.
2: Yeah.
1: Yeah, en fa ye si pui pui nga mo tato.
2: Man ya.
1: Mo le si va ngale fatal wol ni temi ya ole fatal wa ino le tato so I fu man lo ina ya le mi o tu I pui pui.
2: Yeah.
1: Fulu misela ole o ha umal ma tu I man ne ya le sili le fa le tala vai na e tala yo vai. E fa I le tu I O le te mahua tasi a sololu uma, e pe tei wha alua, tei wha atunga
2: rasu. Ele oa sololu uma. Ele oa sololu uma.
1: Ea.
2: Le te ale fai utui. Ia na ali utui.
1: Ui, ole, te wha mtala mo ili wahanga le, isi le fia fo ili atunga.
2: Te wha mtala atunga ufai me lau tala. Ea, o te longa e fai me lau fo mai. Ia, tas. Ia. Sabali vali ane le... Ok, misina ila lo le ol tatu ol fale ma ye fai lo tui tui lo suka ya na lo la ye tui yo pecha imasina patu afa ele se lulu uma
1: si to ina na le pharmacist le I poli do tau tau ua I poli lo tui tau su tau zango na tau tua sa fai a kase po kes ufa pe lo poli mele ufa ma vai sto ina lea
2: ufa ma vai sto
1: fiwa tui oi
2: ufa ma vai sto ina o lo la tui fisi so o tui te le fale ma
1: Aptai tau tuas ina tama.
2: Sao.
1: Ya, le foi fata utai ya le vaka atafanga ya le vaenga le na ya olfaingo o siakinga o le toto. Ya, me volele o le toto mualunga. Ya, maisi umamau vaenga e ya na fai ya latu famu imoena o le free clinic. Kino na winga fai fua umavaenga le. Ya, ae le latu e fai loa tua tayao. Ya, po ofia tonu le tue se fai ya o latu ngai host. A fai ole lato ofisa, ya ole la longo atu la, ya male dress. Panene vahanga ia, ya fua ia I leo langa le itasi, uisi teimi tausue ni appointment. Tausue le tupe te tongi, ya le fai fua, ya na vahanga ia.
2: Sao ni le ia. Ya ole pui pui ngaro so I fua malo roina.
1: Ya, mui la.
2: Tato uma o tato ainga.
1: Ole lato tu atu si la le vaka atafanga. Ole numela ono Hackley Street I Porirua.
2: Oh.
1: Ya yeah, on lato dress len na ya yeah, a fa pio na fa ye fa mo mo ya na na le fa fu ai a so fu a mala so lu al verso fu ale la tata long ot pel tata o fenga long mal tata office
2: a wala ni mis ya mana ya ya o le wa lu sful fitu minute ten is ful tawa tu tasia il tata o le hurricane fu
1: ya le
2: ya o le fa lo mai el hurricane mal pulenga Ya, ole ufa ma vaya tu stasi fo tangata lena te lelo na sao.
1: Faya
2: o le lelo pra kupa.
1: Yeah,
2: oh. Yele sa assistant coach. Yo yele sa nga famale vai fo lele ole attacking coach. Oh.
1: Pe o monster el kala puna la.
2: Le yo Harlequins.
1: Harlequins ya na sa.
2: Yele la fo la Lucia tu ketan at o nga mo le in le kapi ole a New Zealand ya ai. Mani fo ile tanga ya tu le tanga. Ya le tatu mai tawi na le ya le aule Harlequins ole matua ma na yele tai mesa ole tanga.
1: Na na.
2: Yo tanga tala le na nga famale vai ngol.
1: Aya lenga tele la alu na tangat. Ya la mawala vano le si fo tangata.
2: Ya. Mo.
1: Tama ainga ni usila I tangata o mafofonga meneo fa yao.